0: Yamima Beju Juju, Jaka Kibutua, Kajomukena Negri Luba Luba.
1: Yo, Ningo, do down in the easy one day we call Gino, and you're listening to 88.3 Rapa FM. Yes, top.
0: Here a boro ya boro tonne a deck rapper fama a yeo te ha mette der o kikume.
2: Ayo, bon me rougo ni an ama wili.
3: Menon ki lo ko mabedi kar me karati bo ni mano ya mono mabedi ki yewo matik tik mo karati bo tin nan yi kom tawa ki ko bene kadon ko no ko hanya we ma karbatin ma meta tal i wang tawa makete ni wa kwanya tel ma ki bota den prince wa ni nyia ka nen ko ni no ten lo kno merti ke re mabbe ni uti nying mo ken ma kai ni no wati ki daro ma giti ki wati ki magiti doctor madon mo gono ti uti madon wa district ni national kaka chaine ni makate luwa luwa kay payene yel ko daga ha ma nan ko na yene ngere general munyo nyo doctor munyo nyo chief justice munyo so kamay ken kama ini tero no nyinge ne tero ko nyi wega ne tero mo no nying ma ini tiyu ke ma bay ento ko ri pa wan mu ken ma wati wer dak nyinge wor ba yo ma rai ko ne mer ne nung ye gelo ma woni ini ne dak peti ki nyinge yo ma bay ti ki nyinge dana yo ma bay ka te mi nan nyinge ma ne nan ti ko nyi sa mo ken gwa kay tero ay no ni mo ne giti mon nyego kata ya tiara lore comme nyere la worne ni tap gino may ken ma mer bo miya nano o be mi piani mon kadu to are gang pole dong mon rio dong pe dong gi wunye mon dong nyego dong nyego nyego te bodi ngei ripe moy gang dong pakke so kay ni tiara lo ki ning la worne kono kay ni ngo ngi wang ma la worno mi ni gen may ni mero kay mero dam ke cha ki ning nyere ne kadi lo ko ma tek si di pe ni gen mero ngi mero gwa ki mi ni por bere pang ke cha ki ning nyere ne ner por mu nyu ngo kat mi he he o bu du ti ya nyogi en por en amerika da ko mi ya ah ah en do ngo ma ra kiri la wonde be mero be ne fu ku me ne ri ta me ti ki nye ka be ni ndak no ngi ye ka fu mo ne en ne wek mi ni por do ko in lo ko ngo ki la woro ma te ga di da ne ka do por en ki be ri kar mi en ti ma ra ti ma ran ma mero wan luo po be ri kar mi ne pe ko ri po la kare ka e mero gi no mo ne ti re ti le gi gi na yin mi ne ko an ba bi no ba gi na ko man ti mo di ya ko ma ko ko tu mo ko o mi ya mo ko wa ri o ti mi en kon ki lu ti ne ka bi ra ni do bo ko ko por so ka de ne anda kwa ni ta anda be ri kar mi na do o ti ndo botin e o man yin mi re ti ki nyin da no ka ti lo ko ki nyin ngaro mo ni da ki ga pi ra de ka de ti gi de ki ga ri o mu do ngi ken ya wek mi ni gena mano en ti mer ne no peten gen ma be peti gen ma be man e ti mi ne ter nen yin ti ki nyin da no pula kar kar we ka chat ngeri taru ki yat unel pula kar ka so dung borni pa u cheta wil kunu ta ga wil ga ki bori bangero de bi ga ka wil kunu ken ku customer care service pier ter ya wan pul ga walon ay ya tuli kan da no pe mar supporting lu wot gi enel gi wil wil bon ro ki ken lu ro gi ti ki customer care service le mo ma mano ka ine lu ma ti customer care service pula kan ma ter lu wil le ma be yin ne me ga customer te kunu pe ni weng yat kera yin ne tam ke ngeri ti ki yat u ter ter ka wa ku be tan ti ar dong ti ga wat u ter ter ka do pe ku me no wajin me miro wajbe la wor ya bor da anel da ngo gani da wor ma be de toal anel yin kera da ka char ke char ga wor mo ngo enel ba an kan ka ke bi ga wil ba ame o black pill me no no man yin ki wil wil bolali ba be da me ga wil black pill wil ma li ba tel very common pa de town kan ma pe dong la man no ke tu nga won no be ya char an ba gena wa ka so na biro barba ame o dem ka wiyal nga do biyal manu gino manu diyo ami u den terms and conditions biritie ami aba pekar bakit man sino berikar mi duwako na uchan botin nano ene kitu nake berikar mi timi digede ero man yin peye ilogo maraja ye weki kwan customer kibon ngate duwak buri kwan be peye ramu guwako customer yone customer bo wiyar nga wil buri ki teleri ken yin ki biyar ki miyar wil furi chungu iti chimi iti futu iti tiktok furi tiyo ki whatsapp biyar kong iku wida ki aga piyario ante aga biyar meri buri ka wil te yin furi dak meka timi kitu nini inan ka karo pe ndu kan duong di town kan ma ko ni pe ara aho atiere go bor ga le chat mu kene mo no rawti ma tending to han pio yoro yoro atiere se wile wile ko na go ko na ko chen yedo fu dong i ker ko fu di ti ga ti mi e ko ndu yi ti ti ti mo lu weng ka do tum ti di ben en ne ndu yi ta lo ko ging la wor do ni la wor ni taru ke yat o wa customer ni duong la wor ni go ti mi ni o wa customer ni duong wa no mar lo ga ni ko mal me Uganda wa ni ya ti o mar lo ga ni ma pe me tu tu no kining down my right cover in a big car minimum gunoman. And yet, you know, when your tongue ball of warnings, I land by Jimmy Borak with a petty word, my bag. Hey, Konya, Kora, Jimmy Bogotin, you two look one bit here. Our town can't deny a pound. Jimmy Bid on Wang Polyku Bits on a girl wang do a wheeler wheeler. So ping a petty my yard, Rena, in Konya, we have no Jimmy Bogotin. It's a warning bag between my bay, my new chair, but then, Bid a car, Mummy Konya. And oh, cutting him, pay ye. Imir mere lok marat ki ken lok marat ki ken lok marat ki ken ci neer mo yini bi neer la ci di winong ne okay car ngi jimi ne bala iner gala wori wor tera ñim yeen payeti ga wor meser ga moy ken kay neer la wori do tera ñim yin ko nga ma gën yeen do ma nga yeen pay ram car tera ñim so tuté be chok ki ngat mo may neen ti ga tuté mi neen ne ko ko ser ci ben ma be be peñe keta tim kere bi capital kono lo me ya neru ru gamu do op yele wu to alde me gita wenge gamu non wangi yexi e gamu non wangi yexi u do ne wu no gamu non pek yexu ni wu no timu ni ni u timu ni nga u timu ni mu nga ma ti ate mi ni wek bene bara be ku be ma be so kay ni cer bona wori gitin ma be kere e ne an ba non ba be ku man kay bi gamu ba tim kit enene te gamu ba tim ku man do ak kit enene kaw di tim e ne an kan wori gitiga ko be successful through months era yente ate woni te woni chak te mu ne ma di ti bi gamu mer li tap e wunyu kan ya ri e kan no ti ana be non pe non do tu mo ko weng da ngay bien ka yaare gitin ko mo gitin radio gitin mo da ari ade ga la ka da ga non ka te dar mo ma long ki non kan tar ba gamé ka eli do ko tun kuya gamé ka tane du ko tun kan gamé tun kuya do ko tun kuya e pa ni we ni an mo no me ga ni do no do no me weng don ko ya ko ni ti ka ti losses pian to some extent di tar ba biu wi tar wala nyogi wo nyimbe ti ka tar ne weng ti ka tar ne do ko non ne no ni ma no me piti ali ke la la oti er non di ga yar ga e di ni yu don ki lon ma ka la bon non pe ra ko ke lu ba ka ta ke cho mo ke lu wi ko mo no yin lo ki lon ta weng man da ga mo mandare gamo wandare gamo ti wi no para ta mo kene kilo no kilo ye waket ken la win radio wa dugu sen wa bikir no ma nyaala ka mekwa yi mecha ene na matene
4: Hey, what's up, primo?
5: Jal, jal, tie, jal, tami, tami.
4: Jal, what are you?
5: Jal, senior raj, mara jal. Madam, okay, do we kill? Madam, Jimmy, when don't have a primo and when kill do you want to wake again?
4: Ah, that's too bad, man.
5: Jal, get up a bed now. I'm a can, we're a bed, I'm a can, we're
4: a bed.
5: I'm a bed.
4: I'm a timé ko ma kito ene wa bon pe mel wax ni wa ter der bela me pe ye wa ter der
5: ko mo ni dal ke ne nda ko mo nyaano wi na cho mo nyaano wi wa wala
4: ata mi lo ni lo kada
5: ka di nyaano wi
4: ma bit free
5: na
4: anda ol marajal
5: na
6: so what are you guys talking about
5: Yeah,
4: I'm going to check
6: No, sir.

tiki lutiano, wacha open openly, lutiano tia rio nya tiki latiana chil. A lega lega won lutiana dongba, taking his responsibility as a man, megwaka latiana ne, ungayo, pe don't tio mabe, and that legi ni kira wandu wati wani kiri kakanyi, wek latiana ko bin, nyo kati enere mwakamanyan wabicha ko bida arwani kiri, a lego ni wek latiana ni ko bin, ko bed kedu wakanyi. Kao ye, tiake kenyo, kao kwe armai no di, ti wera leto e horingo beiru pian baby dio na dia ni numero ko tel ko ri kila tian ale ni di sing makame ku wono be yo makame ko me ku o me gang no ti agya kakany wa be ma ka da ye ki yo makite ne

20 akibod Ricardo Banks la mvidi ukiluni rora titi miki ya boru boru tona tekrupa FM adonyi uye kamina nda kwa ni wepi ya rio mabaya jule mvidi yidi cheng mini mamigi kanaiti kwa nyu mandrapa FM live kaboga kadmeti ye winyu ke monopul kare jimini bingyo pebele ye boru kaya berupo iye kakanyi mano rate wakua maka miki kubiliyot kamoga kadmeti ye la mvidi lom nyani waska abiju warati iwe kumchawa ayapa uya rio wawa wale kini studio kakanyi bat piko bali nipura chaga chaga and kinamba 20 la mvidi abiru atube kimpinka kenyu ke monopul kare itati mnibili kore iyo tia na matakin malam vio mandrap FM the top 20 countdown kafri ya wredi na yaba wabiru dia dapawe biche ili mwambidi maboru mwagali kupiario awia biche ili mvio ingema iya buru yo matek tutal ili kine mala uo ati akipaju midugu ano alatien mo ti waini and always kei kwane mieti bedu wae balam ingeongo wa balam tika timneke npenga kajile mvio yini winyu kiki news Lutkum lutit pagamente beti tege tege ko winyiti kabino lam video. Lawo macha obedi pakwach durwiye matyang. En ko mape waj ba kayini yo district engineer may tao mere ni gwakcho keni boro ki nyigla mario mo. Pe million mi abu wan. En wor ki tiene ben mete mo kilometer sa yoka rata lam video. Wala lawo la tino ni ama tek tutwale. Meno kamo wachini en ke kwana imete beti lo balam. Palmo. All right, well.